0: What is your basis for good decision making? We took to the street to ask people what they thought about making good decisions.
1: Ako lang taon, if na ba siya consequences, if bad pa or good, if bad consequences na siya, so di na ko siya ipadayon.
2: Ang basihan ako kung sakto akong decision is sanang wala ko'y na-harm nga tao. Wala ko'y nahilabtan nga sa katawag na katabang ko.
3: For me, in terms of making decisions, I always consider myself first. Kasi at the end of the day, yung ibang tao, hindi naman sila mangyayalam talaga sa'yo. Like, hindi sila magtitake ng part sa life mo. That's why, always, first choice mo yung sarili mo.
4: Mission ethics, kung unsay feel ni mo nga sakto, buhata. Kung unsay sa'yo, wala kay matumban nga katungod.
5: I always take as a basis my doubts. I am doubting myself that I can't do this one. So, I will encourage myself to face my fear, and with experiences, I will try to recover the failure that I've done.
6: Depende siguro sa outcome. Ako dang hunahunog on sa outcome sa akong desisyong buhaton. If kung good, mo akong buhaton. If kung bad, depende na lang sa unsay metabo.
7: Dili man po gugko mo kuan og decision direkta, like hunahunaon sa nako, and then mangayo ko og advice sa akong parents ingon ana or other people nga kuan sa kuad usa ko mo gamag decision ingon ana.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.

0: Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali naguna-una ka kung unsa ang mahitabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilasgutan. Apan ang kamatayon usa ka kamatuoran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi diri sa kalibutan. Apan walay tawo nga makalimbong ug makapugong sa kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato diha sa basahon sa Ebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27 ug maingon nga kini gikatakda nangadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human ini ang paghukom. Ang matag tawo adunay gitakda nga kamatayon ug kana nga kamatayon dili mao ang katapusan, kini gisundan sa usa ka paghukom. Andam ka ba sa pag-atubang sa Dios? Adunay daghang impormasyon nga mikaylap kun unsa ang mahitabo ni anang adlawa. Subo nga una-unaon daghan ang nagkinabuhi karon ug naglaom lang sa labing maayo apan walay tinuod nga pagsabot kung unsa ang umalabot. Akong higala adunay rason nga ang Dios naghatag nato sa iyang mga pulong aron kita makabalo sa kamatuoran. Ani ang kamatuoran nga gikinahanglan nimong masayran? Una, nga kitang tanan makasasala. Ang matag tawo makasasala tungod kay ang matag tawo nga nahimugso gawas kang Hesukristo kaliwat ni Adan isip ilang amahan. Nakasala siya ug kana nga sala napasa kanato. Kitang tanan nagbuhat og sayop nga binuhatan. Sa Roma kapitulo 3 atong mabasa, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Dios. Ila sa tingob na himong walay kapuslanan, walay usa nga nagabuhat ug maayo, wala bisan usa. Dugang pasasamang kapitulo ni Apostol Pablo misulat, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan adunay parihas nga problema. Kini mao ang problema sa sala. Ang ikaduhang kamatuoran nga gikinahanglan nimong masabtan gikan sa pulong sa Dios mao nga ang sala. Nagbutang kanatong tanan ubos sa pagkahinukman kita pagahukman tungod sa atong mga sala. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayan. Gisultihan kita pinaagi ni propeta Ezekiel, ang kalag nga nagapakasala kini mamatay. Ang kamatayon mao ang silot sa sala nga dili nato malikayan. Kita sad-an ang sala gikinahanglang bayran. Ang bugtong bayad nga makatagbaw sa atong utang sa sala mao ang kamatayon. Kana nga kamatayon labaw pa sa usa ka lawas nga moadto sa lubnganan. Ang kamatayon mao ang walay katapusan nga pagkahimulag gikan sa Dios sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20 bersikulo 14 nga nagingon, og ang kamatayon og impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon og si bisan kinsa nga wala makaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. O ang kamatayon moabot sa matag tawo og human sa kamatayon adunay paghukom. Og sila kinsang mga ngalan wala nahisulat sa basahon sa kinabuhi mupuyo sa kahangturan sa linaw nga kalayo. Pero na ako'y maayong balita para nimo. Laing kamatuoran gikan sa Biblia. Gibayran na ni Hesus ang imong sala. Daghan ang nakadungog bahin kang Kristo Hesus. Nakaila sila sa iyang ngalan apan wala sila makaila kaniya. Nakadungog sila sa iyang birhin nga pagkahimugso apan wala sila makasabot nganong importante kini. Nasayod sila nga siya namatay sa cross aron sa pagbayad sa atong mga sala. Apan wala sila masayod kun sa unsang paagi kini maaplikar ngadto kanila. Ang kamatuoran mao si Hesus mao ang anak sa Dios, natawo sa usa ka birhen aron siya makabaton og lawas nga sama sa atong lawas. Apan walay sala nga kinaiya parihas kanato isip mga anak ni Adan. Siya perpekto. Apan siya namatay sa cross nga mao ang bayad sa mga sala nga wala niya nahimo. Gibayaran niya ang imong mga sala. Ang iyang bayad kay bugos nga bayad 100% sa atong mga sala gibayaran ni Hesus Kristo. Siya gibutang sa usa ka walay sulod nga lubnganan ug unya human sa tulo ka adlaw maingon sa iyang gisaad. Siya nabanhaw gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang atong kaaway mao ang kamatayon. Ug tungod kay siya nabanhaw ug nabuhi, iyang gihatag kanatong tanan ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesus Kristo na atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa o regalo. Gibayaran ni Hesus ug libre nga madawat sa tanan nga mutuo niini. Mao kana ang katapusang kamatuoran nga gusto nakong ipaambit kanimo. Mahimo kang maluwas ug mahibalo niini. Ang kinahanglan lang buhaton sa tao aron maluwas mao ang pagtuo. Ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9 nagsulti kanato kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo. Ug kana dili sa inyong kaugalingon, kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. Dili kita makahimo sa pagluwas aron maluwas. Gibuhat na ni Hesus ang tanan nga gikinahanglan aron maluwas. Ang tanan nga atong mahimo mao ang paghimo sa desisyon nga mutuo niini alang sa atong kaugalingon. O isalikway ang libre nga gasa sa kinabuhing dayon nga gibayaran ug mahimong madawat nga libre gikan Hesus Kristo. Ang pagtuo diha sa human nga buhat ni Hesus mao lamang ang gikinahanglan aron ikaw makadawat sa kinabuhing dayon ug makahibalo niini. Ang pagkinabuhi sa laing adlaw nga nagduha-duha salig kang Hesus Kristo karon alang sa kaluwasan. Saligi lang siya. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong maayong mga buhat o sa imong simbahan o relihiyon. Si Hesus lamang ang makaluwas. Salig kaniya karon. Pagkat-on pa pinaagi sa pag-download sa libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app o bisitaha kami sa International Baptist Church sa Dumaguete.
1: You'll be like this servant to Elisha and you'll cry out, "Alas, Master, what shall we do? What's our options? Tell me, what are we supposed to do in this situation? I don't see any way out." And Elisha's answer, "Fear not. Fear not. Don't be afraid. We're not alone."
2: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy DeMova. The invisible. There is unexplainable power that we can have and claim as our own. That is God's word. He never fails.
1: I'm just saying to you this morning that you're going to be tempted to quit. You'll be tempted to just lay down and die. You'll be looking for options and you'll think maybe there are no options. And you'll be like this servant to Elisha and you'll cry out, "Alas, Master, what shall we do? What's our options? Tell me, what are we supposed to do in this situation? I don't see any way out." And Elisha's answer, "Fear not. Fear not. Don't be afraid. We're not alone. In fact, we have more on our side than they have on their side." Would you look back at your Bible there, verse number 17? And Elisha prayed and said, "Lord, I pray thee, open his eyes that he may see." And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Between Elisha and his servant and the Syrian army that surrounded the city was an invisible army. The servant couldn't see it, but Elisha knew it was there. "Pray, Lord, open the eyes of the young man. Help him to see. Show him why he has no reason to fear." Because if the young man had seen that, he had no reason to fear. He wouldn't have been crying to Elisha, "What are we going to do?" if he'd seen the other army that was there. Show him, God, that we're on the winning side. Let the young man see why we have nothing to fear. Let him see that those who think they have us surrounded are surrounded. Let him see he has nothing to worry about. Look at verse 18. "And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, Smite this people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of Elisha. One of the greatest things that God does for us is open our eyes, and one of the great things he does to the enemies is closes theirs. And Elisha, here, the Syrians didn't see the other army, just like the young man didn't see the other army, but the man of God knew it was there. And so now the Syrian army comes down into the city of Dothan, right? They just close in on the city to come in house by house. If they have to, they're going to find Elisha. And as they come in, Elisha says, God, would you do me a favor? Just make them all blind. So all of a sudden now you've got all these horses and chariots, all these soldiers coming in, and they can't see. They're blinded. They got to start feeling their way around. These were not experienced blind people. Okay? They were suddenly blind. And they're trying to find their way around. They're stumbling. They're falling. They're who knows, man? They're in trouble, and they know it. With this understanding, we overcome fear, and we can fight manfully onward when we know that God's on our side and God's doing things to help us. Look at verse number 19. And Elisha said unto them, this is to the soldiers that are blind, This is not the way, neither is this the city. Follow me, and I will bring you to the man whom ye seek. But he led them to Samaria. Before there were Jedi Knights, there was Elisha. These are not the drones you're looking for, right? Hey, you're in the wrong place. You're in the wrong city. The guy you're looking for, he's not here. But hey, follow me. I'll take you to him. Now tell me God doesn't have a sense of humor. You can't find, Hollywood tries to copy this stuff, but this Bible's been around longer than them. They didn't invent good stories. God did. Here's Elisha saying, hey, the guy you're looking for, he's not here, but hey, let me take you to him. And they, all these soldiers are following the man they came to capture.
2: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was The Invisible, preached on June 25, 2023. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
3: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
4: I love IBC because it helps my life change. Then my relationship with my family has a great change also. And because help of our pastor, leader of this church, it helps me a lot. And I'm so thankful that IBC had come in Dumaguete. And thank you so much, Pastor and IBC. We love you.
3: Come find your reason to love IBC.
5: 101.7 FM, making a difference in Dumaguete.
6: You're listening to the Anchor Radio, Dumaguete. Request songs, send comments, play games, and so much more with the free Anchor Radio app. Download it now at ibcd.theanchor.app. That's ibcd.theanchor.app.